0: ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo uyu mugabo Yobu Imana yaramukunze kuburyo imuhezagiza ibintu. Usubire kandi usome.
1: Haravuga ngo kandi abahungu biwe bahora barondera amazimano mu nzu
0: y'umuntu wese. Banzuduge gato.
1: Ego. Suwi nduge gato.
0: Kuri gatatu.
1: Itunga giwe ryari ntama ibihu.

iyo umuntu canke se iyo umuntu akunze umuntu kugira ngo baze babane benshi baba bafise ivyo barabirako aho nariko ndababwira yuko unasanga n'umuvyeyi w'umuhungu canke se umuvyeyi w'umukobwa amubwira ati ngo mwana wanje uraraba aho ugiye n'uzu maramaze aho rero biba bivanye n'ukungene umuntu afise ivyo arabiye ku by'umubiri rero bano muri kumuranyumviriza ndababwira yuko umuntu ni mugari umuntu ni munini cyane amudashobora kuba wona menya ibyo atekeye ushobora kuba uri kuranyumviriza utaruzi neza yuko ishobora kuba ko

dukomeza kuba twona kwakira ubutumwa twakira ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom, ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira. Anita, mu izina rya Yesu Kristo, nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe, urumva ijambo Imana yandungikanye bivanye n'umugisha n'urukundo agape, rero hari abantu Imana ezagije amafaranga nka Yobu ibahezaga izunzu bwiye butandukanye, rero nanje ndagusengera nk'intumwa ya Kristo mu gishingo cyayo.

0: arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe nuko rero reka tumanze akakara gaciyemo reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi
1: indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihoto fise indirimbo zitari nke ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe ngira ntacho byo bitwaye
0: yego me nanje n'icyo nshaka yitwa gutyo ndirimbo
1: muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte atari ko byahoze
0: uko tubibona siko byahoze bisigura yuko kera nta byahoraho ngo ubunye biriko biraza neza cyane hariho bishashe
1: hariho bishashe guma biza
0: i message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahora ni ubuhe kugira ngo twumve
1: ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira ego

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni iyi. Indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu. Musanzwe mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka. Nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

0: arakoze neza, arakoze umutamara ahubwo afanye agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze igihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko n'iyindi atari umugambwe, ngira nacyo biba bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo?
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Nta byahoraho.
0: Ubwo ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwo mabiza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni iyi. Indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu. Musanzwe mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo nta rimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

0: nukore bakunzi bimbonesha kure ibyiza by'u Burundi RTBB muri ko muradukurikirana kuba ku isi no kwitonda n'iryo jambo twahagaraye ko kugira ngo duhanurane mpindure uhindure duhindure ingendo kuba ku isi rero no kwitonda twaritoye mu ndirimbo ya Felicien Nsengiyumva Minani ariwe muzi ku izina rya Femi do Jamba rero tubandanye gatonyi mbega ko numva iyo ndirimbo nyine uvuga kuvuga amajambo ko kandi tuva hirya no hino ku isi atamweranda ariho hoho ubivuga ko iki ushimikiye neza kuri iyo ndirimbo yiwe yashoboye gushyira habo
1: kuba yavuze ngo ku isi nta mweranda ariho egome ivyo nivyo no muri bibiliya hari haho bivugwa ko mu isi atamweranda atamugororotsi ariho ariko mugabo hari abantu bashingirwa intare bivanye n'ibikogwa bakora Habasigaye rero ko Imana nayo igaruka igatera urukumo tuyu n'umwana wanje.
0: Ego. Mu ndirimbo aravuga yuko atwise atamwira ndariho mukuru yo gira mutonyi bivyo byo hari cyo abaduko baradukurikira bo shobora kugira kugi kwinovora ko.
1: Ndi kuvuga mere nko kuri iki gitero cha kabiri uwo muririmbyi yaririmbye yaravuze ati ubuzima bw'umuntu wese bukeneye gusonegwa. Yaba umuto cyanke umukuru bakeneye kubahana uwishoboye n'utishoboye nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyisi ngo busaba kwihangana mu mahigwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu akirinda gukora inabi bukira bugacha
0: nakuvuka ubuzima rero novuga ko ari nk'ipine rigenda rirazunguruka rirazunguruka ahari hasi akaca hejuru hari hejuru akaca hasi ahari hirya mugukabona rikabandanya urugendo
1: yego
0: nico gituma hari baho bakuru bato abantu bashinze amabanga bagirane kugira ngo ibintu bigende neza bose rero bogenda baruzuzanya umukuru akashobora kumva ko mutonyi nawe akenewe na mutonyi nawe akumva ko na mukuru nawe akenewe bakose bakuzuzanya ni urugendo rurerure
1: rurakoye
0: bisaba kwihangana ba kunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza kandi bisaba kubishyira ku muzirikanyi ukaza urabino.